ngafiria chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Ulwendo lwabu milula sungusha. Ukotula fye pakubala nokulengwa kwabuko. Ukwisuri lwobu mi. Ukubo waluhuka. Mupashi waluhuka. Mupashi walulumba. Ukuluba. Ukwesho kwibukshenza nza shakale. Ukushidira nokukana yomfu wako mani nangefya chali polimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwirulobumi. Nokufuwa echilangiriro mubumi bwaino nkulo. Ululwendo luwanange chilola. Ushefintu mbone kakunze. Efyo naba na mukati. Mukuisano kuyakunze.